tukole mufo kwa agarabu. Tukuyita ama changani luka. Oturunga mia. Otujigirize. Otusomese. Tukoma omu kama ukutandi kanawe. Tubadetu wa wama. Ngatwe kulembira. Ngatukubilia biafi. Tetugambu wako. Metu komiunga abana bumaso. Tumenyeka maso kusa. Tukoma ukubigire biafi.

obulokozi we bujja gy'oli eyali abuze okola otya? Eyali azaaye okola ki? Eyali omwonoonyi okola ki? Eyali alina ebirowoozo by'obwenzi n'obubbi obikola otya? Bw'osanga omuntu yenna nga akyalimu obubbi essaawa zino ng'obala, waliwo akaana baakaleetedde emmere n'essente nga wazirabye, ng'omanya ggwe sitaani akunoonya. Osooberera amagalo, abamu wasoobye dda okedde ggwa mu popukooni za munno. Era wagenda kuyita ennaku ezo, sente zange zaabuze, sente zange zaabuze, ng'omanya sitaani yakoze atya. Naye gamba sitaani, twala eri, nze sigenda kubba, ndi mwana wa Yesu. Obulokozi we bujja gy'oli okola otya? Okyuka, gamba okyuka. Aleluya. Kale olw'obudde tugenda kuwaayo, twebaze Mukama olw'ekisa kye, twebaze Mukama olw'obulungi bwe, kubanga bw'alubeerera. Yimuka ku bigere byo buli kinomu, kwata ekiweebwayo kyo. Oba olina ky'oleetedde Mukama Katonda olwaleero, kikwate. Obulokozi we bujja mu nnyumba y'okola otya? Gamba kwenye nti weenenya n'okyuka, n'okyuka.

0: uwebu haba wategede nebajane wakulachi. Agambe wetu watu la obutali butu kirivu buwafe. Ye wachi saa. Noku sonyiwa na akulachi. Natu sonyiwa. Natu jako. Obutali buchi. So weekend. Esawe soka tujiwa deyo. Mukusaba uko kwenye nya. Nga tuwenye nya kulwe misinge mifu. Tuwenye nya kulwe birozo. Tuwenye nya kwebio bietuli demo kanisa. Ouli debi inji no yogira binji katikati sawe yoko gireko zeji. Yewe deko. Katisawa ya tuchituwala chiafe katugama mukama tusasi. Amen. Amen. Njagalo ngendeleko mchitabo cha Daniel sura ya mwenda. Nkulagecho kulabila kecho. Ichisemba yotu malilise. Mwenda tandi kilao.
1: Daniel mwenda.
0: Mumwako
1: golu beyebeye ogwa Dario omwana wa Akaswero owezadde eri abamedi eyali obwakabaka obwabakaludaaya. Mumwako golu beyebeye mumirembe je nze Daniel ebitabo nebintegeeza omuwendo gw'emyaka. Yeremiya nabbi je yajirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusalemi okuzika. Je myaka ensanvu. Nenteka maso gange eri Mukama Katonda okunoonyanga nsaba era nga neegayirira.
0: Okunoonyanga nkola ki? Kye tuzokola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebibu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye. Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu. Nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu nevu.
0: Togenda kwesiga vugu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
1: Ne nsaba Mukama Katonda wange. Nenjatula. Nenjogera nti.
0: Soka wulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange. Nenjatula. Kyetubadde twogera ku okwatula. Ayogera ati.
1: Nenjogera anti. Ayi Mukama Katonda omukulu era owentiisa. Otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo. Atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
0: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Gena maso tuulire.
1: Era twakola ebyobubambaavu n'ebyobubi. Era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. Sote twawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe.
0: Soko komao ojja kuddayo weesomere buko ogende ku lwabiri. Yakudayo jisomesi sula yonna. Olobudde.
1: Rwabiri. Awo bwe nalinga njogera.
0: Bwe nalinga njogera.
1: Era nga nsaba.
0: Era nga nsaba.
1: Era nga njatula okwonoona kwange.
0: Nga njatula okwonoona kwange.
1: N'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri.
0: N'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri.
1: Era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange.
0: Iye.
1: Olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange.
0: Iye.
1: Weewaawo bwe nali njogera mu kusaba.
0: Iye.
1: Omusajja Gabulyeri gwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'awuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
0: Komawo. Mukama yebazibwe. Ojja kuddayo actually bw'oddayo essuula eno nga tonneebaka ddayo ogisome yonna. Mukama yebazibwe. Osobola okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Daniel na guno omulembe gwaffe.

0: Ye Danieli agenda okwezula ng'ali mu busibe, nga musibe bali Babiloni. Era Danieli ebyamutuukako, akuba ebimu tebaabiwandiika, naye Danieli baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be. Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula, naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period, obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira, ne bajja ne bakuba Isirayiri. Ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo, Sulumaani gye yazimba, ne bagikuba yonna ne bagimenyawo, ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo, ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni. Danieli mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga w'onoolaba Kampala, Kampala ogiraba erimu abantu 4.5 million. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula ne mufikkamu abantu 200,000, ne babatwala e Nairobi, naye nga Kampala ebizimbe byonna ku ki? Tinakyo bwe kyali. Naye nga kiki ekyaleeta obuzibu? Kibi. Kati Danieli aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati, agwa ku bitabo, agwa ku bunnabbi, nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki? Kiweddeko. Ekiggwako bwe giti, mujja kuba baddembe. Bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma. Naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So, yesala gye tugenda okubanga tukola ki? Tusaba mu feeza n'esookanga egenda kuba yakwenenya. Danieli n'ayimirira ng'ogu, n'ataasa ekibuga, n'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula akanyiri akabiri, malayika wa Mukama n'ajja, kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudyeri mu ki? Mulamba. Mukama yebazibwe. Ndi wano okuzzaamu amaanyi. Friday bwe tunaatuukira, Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kaabirira Mukama. So musawo ey'okwenenya, tokoma ku kibi kya kanisa, naawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga 7. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalala mu katono bw'oti, oga mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusaasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti, nga mulowooza muli b'amaanyi, naye ng'ekibi kikoze ki? Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti, ne kibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka. Kitegeeza waliwo omigugu abantu, obuzito bukola ki? Nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu? Tolaba nti waliwo ekikyamu? Ale nga tugamba ffe Foundation of Truth. Truth. Ebiro ebyo mbikoyi, twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye week yenu jetukolaji
1: jetulimu
0: nkoye bisera agent ya jata na atuvera munga titumumanyi mwaka mulamba nga titumutegedde na atukolea ne pat nagamwe namba isi pat nafe ne tugenda natugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka nagamba mbeba kati mbakutte bonna twagala tuyite mukama ekitiibwa kya mukama kibeere ku mulyango guli ng'alingiza bulingi nagamba wano tewasoboka kanve wano haleluya haleluya. So tugenda kabira mukama ye wiki eno gwe musingi guno feze soka tugenda kuba twenenya tosabira kirala kwenenya then feze yokubiri omusumba ja kubanga tulungamya mu feze daku bikibye tulina okusabira mayumba gaffe bikibi naye tugenda kusoka na musingi gwa kola ki n'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amakango ku lw'abaana bo ku lwa buli kimu emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya
2: gimenya menya emisingi emifu menya omwoyo gwa poligami genda genda
0: wenenya wenenya nogamba mukama tusaasire haleluya. Nti waffe tuli kumi na babiri bamama baali batano naye olumu muzeeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba naye nkukuutira mutabani aŋŋamba olwamaze okutegeera amazima lokosa naŋŋamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyalawo kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula naŋŋamba nze ekimbonyaabonya ekyo kati egyo emisingi emifu tebamenya bimenya nkumenya olina kwenenya okwenenya kwe kumenya buli wowenenya osaasirwa ensi omwoyo ekuwa obuyinza kati buli wosaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano bira omwoyo mutukuvu engalo ez'amaani.